Sorry, but I can see 071-925-5655. Usungunziwa sara pa challenge. Manchester ngarina yeri. Anasi sebu sekuti chatino na kendi na urombo. Akutika pane chirongwa chimwe cha chimbo ichigaga. Atino pakuchenda zvikurusa kuna apoitwa cha madoro. Ali semfalime. Goda moyo kwa moyo ka wamamuina yakachindege changu ka. Chimukoma changu ichi. Ndova siya chitanda chino izi. Vakati aiwa ka. Atendi tu ndu vandati mwasa pinda wite shu shako ka Magreti akasindoso atima mama gumbuka matamu kasi I'm very very so for the auntie. Atini shumisho mkwa shumifana uziva ka.